ongutatanga Nelsama Kosa. Anumuna Sisiao Yasama Kosa. Amuna yeye,